man laaj gi ma samp jamono ji mom modi ab tuuma go xamni accidenté ñuy def nan ko ñaabar ñaabari nak jëm ci événement 2021 japp 2024 yene kay bi samp laaj na mom tribune mom modi ndax Ousmane Sonko nak procureur neew ko jakk geuta ndax procureur fim ne ci ita jëlul ay geutam rek tek ko ci njital passé Ousmane Sonko yene kay bi nan man lo ci man ti deggi mom Ousmane Sonko dafa affirmé won né mom moy figure centrale waye tam principal catalyseur bu crise ba ay ex de tenue manila dal di koy joxogn tuumal ko nan kon dak ño wor laaj ba samp mom modi lan motax bobak legui Ousmane Sonko am majorité ci assemblée nationale lu len neex def lu len neex dindi lu len neex wote lu len neex sanni lan motax manila tabalun geej loi d'amnistie bi nga xamni Macky Sall moko wote won tribune yene kay nan man lo ci man ti deggi CNTV porté na plainte Cheikh Bara Ndiaye direction bu chaîne de télévision bi bokku ci groupe des médias yene kay bi nan man moko def han ñang ko def gannaaw ay déclaration yo xamne fo na tay gravité rek manila wessu nako groupe des médias dal di fasiyene yobbu mbir yi fa mbaxana doone ben ndax ñanga nan tension ay wax la yo xamne ma nga ñaabar ñaabare bëgg saltel CNTV bëgg nak laal honneur am saltel ko té nan kenn mënta wax wax yu reuy yi tek tuuma yu reuy yi ci kaw doomu adama té yoro ci ben preuve té dara dula ci fekk lañu bëgg ñom CNTV len kep plan mu ñaabar ñaabari nak wan justice preuve yi nga xamne wané na ni deug deug président Jomay moy fay CNTV té nan dara bës bu yalla sak wax dara ci tek ci deru gor té boko sété ba ci biir dara du ci doon deug li ci bopam mo wara jeex ci rew mi la way kat wanan loy waxati na lay leer fi la CNTV ñaabar ñaabari fa so yene yeek ak cheikh ba

ay ma ay ci tougay ma ngi lay jaale nday mari ni ci Côte d'Ivoire ak sa mbaa ma kure jaak jor Ibrahima.

simer ak kati simer ak giñu simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jaw bu la nexe falu jaw bu la nexe falu jama ya laer ndey mari boy say bat bat boy sa mama wax lo njay njay amadu bay bay ba Ilimani Maraila.

simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jaw li ngeer jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama ya laer ndey mari boy say bat boy at boy sa mama wax lo njay njay njay amadu boy bay ba ilimani maray la

yalla soxna mbay jindi ko ra jam may nga kalanga ko do kumba jana.

koy ndigila tat ga ko war xox mukhriye dum faat ma daw ras len do njojam njojam yen do daw bima yen do yen do nan ay setat ko du samba faat ma mukhriye jak jor jurom lingel ñu sa xawre set ba

saxewal soxna mbay jimbi kura cham mbay ñaxana ngaagu ko lu kumba jana bob kumba jagañu ba nga ci ndaw daaro njaay fenda sar gan jengi le dram bañ saxewalo.

bala waxate ak ñoom di deen ma wo ne faal amina jaw farandi kubranga kumbo borom na se gañu bari golum baam sa xewalo mudu sa xewal sax na mbay jimbi kura jam mbay ñaxal nga ay ko dugum ba jana bob kumbo jaxu nga.

za tu bande yaay maza ba mu ñu yobbu ñeem senegalo ñepp ngi joy may samba mem wayal tour ma cencior ribuna maktar kluma buna maktar mahmadin mbegi ma

abadan alay ko ale kala mo bunga buliban e koran jom no apo to malo bunga buliban e tan ka ko to ni ko ni bor ida mada runda bo kimta re imba sen mo gara

0: Colorado. Hey, Coli. Wala nga nga nagkarabidano. Hindi pa ko itagiwala. May hindi na kanya pag
1: wala.
0: Hey, Coli. Lingawaya pag yun ako. Hindi ka rin kay Wale Auntie.
1: Alec!
0: Pero na premier Dimas. Ay, Wale.
1: Pero na premier.
0: Na premier Dimas, Wale Jean.
1: Pero Wale.
0: Iba mar. Yan yung gita. Kay Wale Auntie. Wale!
1: Ay!
0: Wale,
1: Wale.
0: Wale,
1: Wale.
0: Si Tabagor lang.
1: Maham lol.
0: Samang bibigyan ng dekatak. Mo di sa jam ni.
1: Kunin ni Sita Farik.
0: Sita Farik.
1: Sita Farik.
0: Mamiyale. Nekka sama kharke ben na bakkan. Koli. Idi tonu fi. Sak gudi pecak. Idi wote rek. Ay ide gor way.
1: Oy.
0: Idi ni sa way. Ay nyaay te borom ni. I'm going to go to the house. Nyaar nek na kay ay tegal la bu tolu ko asam

0: la koyal la deg
1: wallami
0: ay
1: rewere fodden nañu aséré ndax ilé na séré len lakas ki amé té ni andu toro wata mam ya ma palmare
0: mam ya mam ya ne way ay kon
1: ay ana ka gawala
0: ni ma ko bali ci te vacci
1: wa wa
0: koy lo ci wa
1: lami ana re na mi ci te vacci lami mam ya ma na palmare mam ko amule ki anuma te nek torogata
0: ay
1: bongara na mamu ya mafe palma ya sita fato ajega meke ngente ali mungu wao kapaka tika ham ngente langa li ine taa kele ine dona mte nanga to api inu kin ware upe bako wako bage kundal kumaya jipati nye machakwa jini wale yusi makna kaja jan kon kon si tafa
0: ay
1: ken ndiku fe to dal parce que pas après nous qui ne ouvre to ou yal dole te wagu ndange je peux wagu na te na nyala balle be bu ngane nak aw ka sa ba fa sa yox la koy nga koy na mam ya de ci wala salma dek dara dem rek lami ipare nga sa engar na nyaji dulu na kecek na bayo kaya ngotan kadin na gumbinyo lakas de an i an buroga an to leng leke